Sa se pou espesyalman moun ki ha avote. E pou sav, l'anidot wak ki a sou media sosyal ki ka di kon sa, denye jen madame lan ki twape lan moy la, sa bie feti veyi, ki man yo jos li kite nom bagay kon sa avote. Nan ba de kombre, es moun sa la, es se maman ki fey, ebe es ni piyes sese, ebe es ni piyes fami ki fam, mande maman ki fey misi. Paske maman pa sa fam moun, epi pou ka di kalite pa wol sa la, le, a bakè kon sa ive an jen fam.